0: fayal ci mom nga bëgg nak légui mu fayla alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba doyal ci mom sokay bayyi mu ñibi nang ko bayyi ak lam yor lepp mu ñibi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galan ko jigen ñi ngir jël len ci la ngeen len mayon ci may gu jëk illa an yatina bi faish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa keur di def ay njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala li mu ko def ci biir keur yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galan ko buñu xatal len ñu fay len ci ñibi nangel bundu xatal galan koor len ñu fay len ti ñibi ndax ku nekk keur jaamur diko seyel war lo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neex ko wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñi ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñëwé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko dégg mu ñu dédet wa ashiruhunna bil ma'ruf mudax sallallahu alayhi wa sallam suñu roy kay bobu bu ma sañ ñëw kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dédé mu ne kon worna bokku te goor ñi nga xamne bu ñëwé dañ lay gëdd ci kaw buñu tollé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatullahi wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy diinul islam su bëggé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey jëflante gi na tey tabarakallah fa in karistumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sip yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sip ci ben jikko wayaj'al allah yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari wu ngeen yegut yu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor woor ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom benn jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ñi nun la leen yalla moñe day am jikko bu leen neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moy rek lay nek bo ne nak man la plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant motax suñu borom tabaraku taala loolu la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga duggu ci ron gi dafa naqari der ak mana tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye naqari der lool ci mana tonto noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xolé do kontan lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ lan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala binde ndax ku dul yalla mato goor ñi it kat lool nek na ci ñom da nga am jëkkeer jo xamni ji mom dépense dal bokko laaje kanam gi day selseli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wessu nak bañ ba nopi bu la waxtaan le rek soxol set bi lool tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala boole nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nekk sa moyen wala nga nekk moyen sax yow ko goor ki ku jigen ki ñew nekk sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakalla sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdal zawjin remplacer jabar مكان زوج بلاص جبر واتيتم تجخون نين اهداهن كين تي كي نين بغا رامبلاسي خنطارا على الجبري بري بري فلا تاخذوا بلن جل منه تي على الجشي اندرا مانام امغا نينتي سخنا فخيل غيس بنين جيجين بو خاني بي خيمم غو نغا بغا واني كين بور جيل كين ناخ داو lool la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla néna bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su fekké nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waaw atakhusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtanan ci susal ko ci togn wu ismam mubina ak bakkar buri bu len ko def lool bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yin sax nak ngeen def beug defe defin wi ba nopi beug djel alaji mom wa qad afda ba'dukum ila ba'd ke bokon ngeen sangu wa qad afda tibbun ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeen bokku yak sa soxna soxu mbalan ngeen sangu tay nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ci yeen mithaqan ghaliza kolere gu deugur mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi an-nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam la ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolut yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakkat ñi dajé jang fa fatiha jullu ci yonent bi ne diw ñaanal lañ ko diw ñu jang fatiha jullu ci yonent bi ne diw may lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigeen ñi dagan len na ngeen bayyi xel ci jigeen ñi taxal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis daal ne yeen nit ñi bayyi len cyan gu bari gi ngeen defal jigeen ñi ndax cyan gu bari bu don terangay aduna wala mu dig ragal yalla kon yunus be lan koy dak fouf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw bimu jexale ne ko yow amara yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xañ munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom la yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural Omar dad ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a waqta Omar jigen jaar na ci deug Omar jumna ku nangu won deug la mom Omar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci fi tafsir al-Qur'an al-Karim ñu leen di jox dajé insha Allah subhanahu wa ta'ala ca aduma jël di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yal na yalla sembeurteul ci suñu ko alquranul karim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam buñu dekké inshallah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warte tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو باني داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويسو خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaaraku ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may manam cyan yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tey bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégee tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom mo tax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërle sama borom moko mom waye amna kum ko denk su nekkon jigen ñi dañoo haram ma tak moy dañoo wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar te fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku jima nga ku nek so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye mango du meññ papaaya papaaya du meññ mango sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep ku mu fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga takk ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukel ak ñaar ci suratul nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslaq dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom waye nak dana dem ca yonnati bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu dikke fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako so demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma képp ko xamné naka hamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga takku bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga takku illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mu di ci ciendo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu takasa jabari bay kana nek na fahishatan dilu nyaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a nyaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubhi muy etat bi nga xamni moy etat bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbirmi wala bañ go xamne ada koy bañ mbirmi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xelako bagn so jele wa maqta moy shari'a ko bagn bo jele sa'a sabila moy al-urf wal 'ada ñoko bagn kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarakalla ken wuur ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki ngoro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigen yi rak yu jigen yi wala mak yu jigen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala sa mak ju jigen jurom ñaari jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen dom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mok sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante it mo xam nax dafa bok ak sa ney ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñooñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé ne juroom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay ji nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar daf la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qaida ci usul lay wax ne al aqdu ala al banat yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام دوم موم سن لاكو مايي رك يايام حرام نالا ياي نك سن لاكو مايي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامن لا نلان ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk ndey ak bay nga bolen tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa harama tak wala ku nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla neena hurrimat alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday ken du tak ndeyam ken du tak ndey ndeyam kenn du tak mami ndayam lum ko yokowe rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa aram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay amatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la wuro ko tak wa aram na batay khalatukum seni tanta tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep mba nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sa mag jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañu wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaari yoon macc ñetti yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi frèram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram amma ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay baye xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer lu ko moy su nambe ci jigen nga jël dom ja jox ko bol le ñom ñaar sey ba nga fas du bax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam ja ko fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen diñ tak ci ko tak baxut dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar lolu kon jarna baye xel bu bax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ke la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatun nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seni keur baatu ñi ngi ci seni keur nak nekul khayd ba nga xamne bu nekkut sa keur dalay dagan dedet alquran nun lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jublu wuñ ta bu nekkul sa keur dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew andi walé dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digeunte ñaari way denjante jeuker ak jabar loola xew na seen digeunte su boba dom ju jigen ji aram na la
1: fa in lam takunu su fekke yeen gor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar aleikum ci yeen di tak doomu jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la nuy fi andi waleb jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey ci dila haram ndey nak soko takke bala la doma haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamni mo jur dom ji jigen joji Allahu akbar wa haram na batay halailu abnaikum sen jabari dom ju gor allazina dom ju gor ju nga yoy nga xamne nak min aslabikum ñu ngi jige ci sen ndig manam dom ju gor ju nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram jabaram joju dala haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbé ba nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay mba ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won na inna allah yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade alla kana nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermade yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne daana ci bumuk sey da haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut da haramatak wala fasé wuñ ko jëkërama faatu muy teñ ñi teñ jiga jeexut da haramatak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ay ji sama bu nusul modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñoom ñu dem te ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj ay ji daldi wacc daldi ne wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu ñi sangewu minan nisa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat luddul la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraka taala neena kitaballahi li

def ben mbolo ndax fas yene songu yonent ya la len dalon lay ragal mu dal len misla bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon niti nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya wal ladina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nox bañu ñaké déggal nox ndox len la bal ñewon ci aat bañ ko ñaké déggal suufa wal ba jigu ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamné modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamna ne ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bëggul togn lil ibadi ci jamam yi yalla bëggul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wama allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan li'annahum istawjabuhu bi a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiya iradata adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradati adh-dhulm kana 'an adh-dhulmi ab'ad tafsirul kashaf jukib ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet as-samakhshari mune alak gi yalla lay alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu dol ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamni yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopplu ci kër ga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayl wa sabur la alquran neon da'u hunalika subura wa muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaarak wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara idha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajd al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ci yalla musal limune yawm tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu al-akhirah suñu deggé ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yeet ngogn wala ndox buñu ko deggé dañuy woné ginnaw daw gox buñ song rek rokk suñ song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka malaka yi fukk leen japp leen sanni wat leen dur leen ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat leen lolo moy yawmatu walluna mudbirin ma lakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min had dutu am kula jibal lol nak bu ñewé ko yalla sank waxen la ndax manu tek

yassina yalla tan ñunu mo mën lu meleen dara ah suratu saad ay juroom ñett fukk ak nekk xala yalla nako fal haqq fal haqq jinna ci dugg wal haqq aqulu fi dugg lay wax lay bi la am la an jahannama dana feñe dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa man tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom aduna ene ñoom ñek mbolem kula top dama duy sawara ba ngeen fess gis ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejal yoonte bi sar bi ne ko xol waxal ni ñu ne len ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay wa ma ana min al mutakallifin duma len togg yit lu ngeen mënu in huwa illa dhikru lil alamin al qur'an wa rat rek la ngeen minde fi terang ra ibn minde fi wala ta'lamunna da ngeen ma sa xam nak naba'ahu khibari al qur'an ba'da hin bu ca kanam ngeen na ba ca kanam da ngeen xam lan moy al qur'an lolu moy suratu saad mi ngi yam ci ay juroom net fuk ak juroom ben tam bi auni llahi ta'ala walillahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram bokk ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len ci defam sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala ñi ngi ci tay suratu zumar mudi fanwerelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab juroom fukk ak ñaar ayab juroom fukk ak ñett ak juroom fukk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacce won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tambu bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tambu bobu ci lay wone niñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaarak wa ta'ala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaarak wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci liñuy jaamu ci ay xërem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jégel seen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeekam day andi tektal yo xamne yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddii ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci

la basirum bima ya'malun yalla li ngeen def yep la gis li ngeen def yep la gis lu ci way def bo le na la ak ñaari malaaka yo xamne bo xeye li ngay yendol yep lu ñuy dund su budde li ngay fanan yep lu ñuy dund bo genee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lol kon jar nay baye xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamne lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamne beñ ci sa ney jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñuy tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamne bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegg ni ngi lay filmer su wacce mom caméra bobu ñu na sona mu indi fi benen petite caméra bu ñu tuddé al-khamal muy wér wi wér wo wu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé bu nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fa la naqsanna alayhim yalla tamul ne malaaka yi acca ana ki doon filmer affaire bi mu ne maangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne maangi ni ñu na acca waxal bu ko defé lu lay wax ne yawma tubu sarair fuma lahum min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'malun basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mu ne laqad manna allah yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñeegam ñep waaw luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ab yunit lolo xewal gi yunit bi fu mu jëge min anfusihim ci seen bop seen mbokk la ndax nit la ni yeen du jinne du malaka bi mu ñewé mom yoonte bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam ni di de wayu zakiyi mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya ndax yawmal khiyam kenn duggu al jannati sa tazkiya setut jang ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mom fokk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ñu tazkiyo ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex waxi yalla koy gënal jëna wax yalla li gën ragal ci lenen ah mun la salatu wassalamu alayhi don def te reesir nako ci 124000 sahaba allah akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di lan jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kenen fuk mu jangal fukki aya ni dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi mo wa dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu baax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxu len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan bu ngeen doon julit wala bok bu ngeen bax li fek joxu len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do ma ko jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xone ko fa bima rahmatin min allah lin talahum amna mel bes ci madina ben waju reej ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu mu deugar kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dal di joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji biñu fekke mu taxaw yi ñëkk wax moy yewé len ko ñi yewé ko moy waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg ray ci mu nako nax añ nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako lo bëgg añé la ko ay xolam borom jikko ji way lo bëgg añé mu nako ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndul ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur mu nako

di wax seen jikko ba tey mu ne walam yusirru te nuruñu ala ma faaloo ci lañ defoon nuur ci li ñuy def muy ay bakkaar wuhum te ñoom yaalamuuna xam nañ ne li ñuy def ay bakkaar la. Dama dama bii yàlla ay nangu tuubam mooy koo xam ne li muy tuub bi mu koy def xamul ne ñu ngi def bakkaar waaye bi mu ko xamee rek def koo daal di bàyyi. Maanaam suñ ne la ndax yaa ngi def nangam nga ne waawaaw ndax xam nga ne baaxut dañ xaram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muy tuul boo jóbul ci loolu daañ tëj sa buntub tuub. Doom aadama ni muy def mooy saa boo xamee ne lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi. Borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal. Ku jógewu xal soo gisoonu xal doo ko jóge. Bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it dangaa daal di teggi. Te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat. Loolu mooy tuub. Ñett yooyu rek la am. Réccu bàyyi jëf ji fas yéene doo ko defaat. Ku jógewu xal noonu lay def. Mu ne kon walam yusirru te nuuruñu ala ma faaloo ca lañ def. waxuñ te fekk duñ koy def yaalamuuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim bu tukki seen borom. Di nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñi mel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxoñ day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jazaauhum seen pay maxfiratun mooy njëggal giñ doon sàkku léegi mi rabbihim bu tukkee seen borom wa jannatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya al anhaaru dexya dexu soow gaag dexu lem gaag tabarkàlla xaalidina fiha ca la ñuy sax xaalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja. Adduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaari léeg-léeg nga dox gis ku la dàq palan sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sa añ sàppi la léeg-léeg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu ne sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi la nga nañ ma defal ceebu jën yowmal xiyaamati boo duggee aljanna dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rekk la am lañ fay lekk foofa rekk la am lañ fay naan foofa rekk la am lañ fay xeeñoo ci laj ko lañ foofa rekk la am lal ye foofa foofa rekk la am naan nga foofa foofa rekk la am jox nga mooy foofa foofa rek la am moo tax ku xas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax nan léegi dama bëgg ñu toxal maag dama bëgg ku ma affecteeg déedéet fi nga nekk rek fa ngay bëgg a nekk ndax dafa neex moom aljanna moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ma baax na wa ni'ma neex na ajrul aamilina fayu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna. Yàlla kon daal di tëj foofu dellu siwaat nag ci lim doon nekk li muy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud tem jaxase ko xaswatu badrin al kubra. Yàlla ne xadu xalat weyoon na min qablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf sunanun aw tëralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi lmaadiya bil halaaki wal istixsaal bi sababi muxaalafatihim al ambiya nee na yàgg na sunanun doxalin wa mel nii mooy ku war sab yonent rek danga ko gis li yàgg na am fasiiru fi l ardi doxleen ci suuf su ngeen ko weddee fanzuru ngeen xool kayfa kaana naka la nekke naka la yàgg nekke aaxibatul mukazibina mu jëntalug ñu doon weddi yàlla doxal ci kaw suuf rek ñi nanguloon yàlla ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ba jamono yi tey ngay dox ci kaw suuf rek deseet seenu dëkkuwaay seenu nekkuwaay ba biñ jógee adduna fi ñu nekk nga seet rek aaxibatul mukazibina mu jëntalug ñu weddi woon yàlla. Li nga leen di fekki moom mooy rek képp ku mase weddi yàlla fu ngay mujjog yàlla mooy doo gi sax mu am jeexantal boo xam ne bii buy am solo lay doon. Yàlla ne xaasa lii may wax nag bayanun déclaration la bayanun leeral la linnaasi ngir nit ñi nit ñëpp nag wa hudan njub la wa mawisatan fàttali la lil mutaqina ci ñi nga xam ne ñoo am taqwa te moo ñu ragal yàlla. Nga gis ne kon tabaraka taala nee na lii bayan la linnaas mu teg ko fële mu ne wa hudan njub la wa mawisa waarati la waaye lépp nag lil mutaqina ñeel ñi nga xam ne ñoo ragal tabaraka taala. Alhamdulilah yàlla kon tabaraka taala ne haza bayanu linnaas wa hudan wa mawisa lil mutaqin mu ne nag julit yi di wax ak sahaaba yi waaye di wax ak képp ku dégg alquran waaye di wax ak képp ku alquran nara ak su ci yow

Kungin gen sam sen bobon. Sam nakan gen kwe jamu. Kungin gen yot ka sam sen dene ki bilayar. Bilin dignu, Radio Dunia.

suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiram bi rasuli yati min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatu wa salamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefur dama ne wa man yunqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nekk xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngorok yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbimi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santakon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فان اك نجمبار دو وني او فان لواي مالتو مالتو مالتو منو فخ با مالتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal mole sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess ci du jexagum waye muru mom bu déxé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi lim ci togu mbeetim ko ci nabli lola mo jey sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lol nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dalikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolup aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beug it sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nete yalam nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu aduniya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñunu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baatu dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuru aduna gi fi lañuy defare keuru alakhirah waye nak dub dekk waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu ngok yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunant wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yunant qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fu ko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ab yunit jog bi xexi andak aw nit yalla
kasir yu bari fama wahanu fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla ñu tugg yalla la koy dal ci won yalla du ci onk ñu tugg yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk ko bopul metti nga onk tanal ki sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg usul ibrahima ibrahima min yalla ne rembil sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci put ge bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg usul ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rembil sa taw xana kon day wax ne yalla ah nañ xaar ba taraski procent taraski dedet dama adam dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyuni yi ak lu sobri li ñu joxe moy qatal qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoni wala ribbi yoni yoy ki nga xamne dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi ñemi go xamne gi day ëpp sama ndax yoonu yalla no wax wala noot ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonu tu du ragal waye nitu yalla it rabbani tu ragal du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirina ku beug muñ kat yi la yalla ku beug muñ kat yi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum muñ yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti metti metti lu febar metti metti metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawm alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yow suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndeggu wanzurna yalla ñu dimbele ala alqawm alkafirin ci ñi nga xamne dañu weddi ñi nga xamne dañu weddi tabaraku taala nga dimbele ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolup aduna wa husna sawab alakhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawab alakhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak min ko digi ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi dew alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi mën na tudd sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsakh da nga wara wécc ci ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa dul jaar noy def da ngay jaxle do añ do rer do ndiki do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do wax dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga def ndi ko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëli gis nga xëyé fi so fi xëyé ni sido ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu seena def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nangu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sido ko bo demé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko muné
su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn kenn kenn.

Ikrima dafa dajé ak yunitti bi sallallahu alayhi wasallam mune yunitti bi dajok Abu Jahl dal ne ko yalla digal na ma manala awla lak fa awla sawaraye ci yow Abu Jahl dadi tek loxo ba ci dënd ba ne ko lomay nappé yow waral na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen andé mënul leen ma dara Abu Jahl wax lu yëneenti bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñepp mënul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim Abu Jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadi da abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal xon ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla nak bu done mag ñi ko fiir dañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ca nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëlu suma defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci midi mom midé de mi lay ñew wala 1h mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw melo du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk sowu nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla lay téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabarakallah gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundé ko ci amon ben

yire dong nek ak mom nor ak nawet bu moytul da nga raflé mën rawati na nga am ben yire ñu dencalé la ko ci biir suuf nga am ak mom ci biir suuf juroom ñaari nawet neena bo joggé bo moytul yaakaru ni da nga joggé ak yire waaw da na ko soñné tabarakallah ci walu woow yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhirah ci al-janna ndax ku ne wetti sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nisa ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko te sa morom amuko te la la ko may moy liggeyu yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al akhirah jigen ñu seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatté rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne da nañ ko mën te yow do ko mën yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak wone ne njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñuy sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli fakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli fakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tiwar kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaal al-akhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna min at-takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waaw aljan dañuy lek ci furu je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neexangi fi yo xamne boko don lek tay bu ci beure man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su al-akhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagn dara motax xamna
bis bu fa ndaw ko nday demé ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jëlé fébar duñ ci jëlé fër duñ ci jëlé dara tabarkal yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñok ñom ay xamna ñom bu ñu démé dinañ ci xir waye teranga nu ñu mbokk yi bu am solo bu yalla di juñju bi kulli faqatin aminin surtu duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawt de illa al mawtat al ula lu dul deegu ñëk galen fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dee di toxu aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga màggata màggata màggat ba duutoo ci bëgg dara ndax duutu neex ci yow léegi nga toxu dem àlaxira bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu miiraas ko wala yeneen waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarkàlla añ bi neexoon ci yow tàmbale naqari lëwal bi duutoo ci man dara yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy bari na ak bari na bari na nga dal ci tàmbali doyal waaw bu ñu taalee lii uppe nga ne ah man kat daf may feebar ama àlaxira nag soo duggee aljann moom laa yazuquna fiha al mawta illa al mawtata al ula wa waqaahum mu fegal leen azaab al jahimi mbugalum sawaraw jahim yàlla na yàlla mosal ci mbugalam sawaraw jahim loolu nag fadlan min rabbika baaxaayu yàlla tax waaye dug ngóora dug njàmbaar zalika dugg aljanna nag huwa al fawzul azim mooy texe gurey ga mooy texe gurey ga zalika loola waaye man di wax fii ci àdduna maa la man maa la gën maa àgg fii maa la ëppale lii loola lépp daal àggul ci al fawzul azim zalika dugg aljanna nag mucc ci mbugalum sawara am sa mbaaxaayu borom al fawzul azim mooy texe gurey ga waaw sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru danañu bayit wu am Cheikh Alhaji Malick bëggoon la sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru mu ne bu fi kenn wax ne fas laa war wala mbaam fii dina wax ko fi teel na nañu dem ba àllaaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru tabarkal suratu addukhaan ay juróom fukk ak juróom ñaar fa innama yassarnaahu alquran jii soo ko mënee jàng fa innama li fi nag yassarnaahu dañ koo yombal bi lisaani ko ci sa lammiñ waaye alquran diis naw lemmiñ ndax law anzalna haza alqurana ala jabalin la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min khashyatillah kon nag su ko nit dee wax di ko jàng di ko mokkal tiire bi yépp nekk ci boppam mu boole waala ca xam la muy tekki lépp na ca bobba mu boole waala ca fiq na ca bobba taarix na ca bobba yooyu na ca bobba yàlla mu ne fa innama yassarnahu bilisanika dan koo yombal rek te ko ci sa lami wi lu tax laallahum xëy na ñi koy dégg yatazakkaruna waaro ci allahu akbar fa innama yassarnahu bilisanika laallahum yatazakkarun dañ koo woyefal ci sa lammiñ wi xëy na nit ñi waaro ci loolu la ci yàlla jublu tabaraka wa taala moo tax moom alquran xëy na nit ñi waaro ci ndax léeg-léeg dars bi muy bind bi ñuy firi mel ni marché la nekk ci ëllëg sa mu jóge fa mel ni ku ne ca course ba mbaa làmb ja mbaa terrain ba ci ëllëg sa aaye juna daal buñ fa tole rek am na koo xam ne kii yàlla dafa day jàpp ne moom lay waxal aaye ju nekk nag laallahum xëy na yatazakkarun ñu daal di waaru dellu ginnaaw kon nag fartaqib fuglul fartaqib xaaral innahum ñoom ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla day te ne àllaaxira amut murtaqibuun ñoom tam ñi ngi xaar suratu duxaan foofu la yem nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent
nek sar bo xamne mo nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekki sar ba ngi tambule won ci waxtane alquranul azim di mu'jisa yunti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisa allahu al-ardha wa man 'alayha waxtane ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamni mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sik sak yek deng yek yu ni mel ak ni alquran lerek ni mu tektalek ni mu wéré sari boxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba ju gefam ko yobbu ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabakh yaak tol yaak dekh yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fetele ko banu israël sari boxtane ci mushriku quraish ñi nga xamne neena ñu dekk amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faato rek mu daal di jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamni ñoy al abrar fuñuy mujju wonena ñi nga xamni ñoy al fujar fuñuy mujju lool moy suratu ad-dukhan ñong ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jathiya sukk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent ay bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam allah yajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina way lu dul aya joju rek ma nga wacc makka fan wéri aya la ak jurom ñaar ginaa bi suratu dukhan wacce le suratu al-jasiya wacce mi ngi jangale gem yalla ak gem ne yalla kenn la gem ne alquran ji yalla ko wacce ci yoonte bi ak gem ne yalla mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gem ne ku de da nga dekki li nga dun jëf ñu fay la ko kon sar bi dal tuuti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaron te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtane alquran ak fa alquran joge te moy allahul aziz fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yermane ngir jamam yi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu taxe ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leral yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman si wala ci suuf si ak bindi gi yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef ak itam guddii ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki demee dikk sa morom dikk ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wone ne yàlla kenn la yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi ak itam day wone màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xéewal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xe
terale banu Israël